Ia hau e ke ngalua nei tāwā hi rai a Hitraeri, ka tuki taku hōpaki taku whati. Ana ka puta mai taku whati ki waho nei nā, pākaru katoa. Hala mai kei wētahi o ngā kai e ke ngaru ke ahau, no taua wāhi anō. I te mea mai ke ahau o, kai te he ke tō kanu. Ka titiru iho au, o ki te au i te toto e rere ana. I te tīmatanga, i mea mai kei taku hōrangatira o, ka ora koe hali ki te eke ngaru. He nui hoki ngā mahi i te kāinga nei nā, ka oho mua tau, ka oma. Ka hale atu au te eke ngaru, anā koe nei kei te utu.

0: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha, kia waka hui a TVNZ mō enei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
1: Ko maunga tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.
2: Tautoko.

nakkie te waiho, o te kaupapa. Me ngā manuhiri tuarangi. E whakataumana ki te roa ngā karanga, karangona no te patumanawa. O ti rā, e rangi rua ana te ata mai hangahanga. Me tāna mita kaitahu, ka tukuna mai ki tēnei uri no te rau.

mai ngā tāne whā te maunga ko manga muka te marae ngā puhi te whare hokianga te moana ngā puhi nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.